0: asuma se obe mu nche ba de oyem
1: nwa ye kokura na ye fa nche ye
0: approach fe ba ye no ni ni na
1: mu su anom
0: me se e
1: de ni ai de anom
0: ni ne kokura na minim se
1: she organization
0: nye kwa nye izi and yes let's say obi a person obo bi an opportunity no ye be ma akonya na akoso ayo e bi a person obo juma die na e be boa na insurance so be ya o dia
1: amen
0: aha tie dance
1: yes sir as papa radin kan angel

0: sa pon abusuafo chese konya no montenase na fa konya ni siwo na ene ye nya ahoho akasefo ofia ha ye papa ya osapon and the asomafo na abusuafo ha omu wi ne captain thomas wa abusua panyini betena we so ha abusua panyini ko ha mame na de obekasa biem so mla sei ana ono nko na bekasa ba ko so mla sei na ye papa ya osapon the legendary nebusuafo wa ha na me adomo china ana me tiche cha na ebe na yie no o china ene ebe ya osapon and the asomafo na yie no nebusuafo wa ha me yi omu interview quick na madama captain thomas so for kasiye captain thomas ewa ha na bibia aye kama na asumbie aba yes na me adomo tina na ye sie ye papa ya osapon and the asomafo jina oga ne ho na virus maye na asumbie emla kama aha na wobo ogan no na me ma na busua panyini ato no na wo fa ase nyom ba ko opo ompo bacho uye ni nia na se
1: ni nia panyini one panyini one di mechi
0: okay wo ha ni se na bacho uni to
1: kakra
0: amani.